0: Ragilala kong bangon kung napasikola ko. Intay, tasong ka naman naman yan.
1: Seh, kinaliba dyan hubungan na. Ipanya rin tala, singkaman.
0: Niya hubungan nanti.
1: Apo kayo hubungan na?

0: Ah, 8 rey na ni pinawan na rin pag-anil na may kayo.
1: Hindi rin pag-anil na tinanong may gandeng.
0: Eh, kanina nga na cinta.
1: Eh, misawa na niya rin po,

0: Lago, punta pa ganda yung bayuwang tergamin.
1: Apa ya, janggo ka?
0: Iti ay janggo, kalo nga.
1: Oh, bayas yung janggo ka deh.
0: Tergami, kalo nga punta pa ganda yung bayuwang nga.
1: Nga pa na kama?
0: Eh, pa ganda yung lami, ganda yung juku, ganda yung bira.
1: Dari tinggal kotse di ganda
0: nga? Eh, tinggal, masak.
1: Ini mau nama kimek boy atau
0: dia? Ini mau nama salah-salah.

0: Gara naman niya. Marami pang lawangan, marami pang gawkan.
1: Pasama pa na kina niundang.
0: Niundang mo ko. Niundang mo siya niya.
1: Kano tidak disengah?
0: Berlari kau kau ku onda.

0: nyinyikan ang kaloy.
1: Apa nyinyikan ang kaloy?
0: May taipa may bainan di parek kaloy.
2: Taipa ni iris-iris, nama ni aloy.
0: Aloy. Ni boleh ni nang kamu nyaman sakit na to, nang kalotor.
1: Iya, kena kini kusaring eh. Ini mau nyaman-nyaman aku nanti na to, mau libat bunting.
0: Sampai meren tadi kaloy mo.
1: Di kaloy mo, no, lokal. No jeng kaloy.

0: Tira mo na kule.
1: Niya sigap pa siyangan, niya niya sigap pa siyangan. Si bilangan ka jari anna.
0: Si bilangan rompulong apa para sing?
1: Kuna tambay ro si bilangan rompulong anna.
0: Si bilangan rompulong anna. Iya mi.

0: Ang nga pala rin ang magamay.
1: Ang nga po yun. Tira tira nga tira. Ang nga
0: po yun. Ang nga pala buso.
1: Ay, kasi ni pasta ko pura ka. Nan, sir mo lang tino.
0: Oo, ni pasi ko umi.
1: Nakalaman mo karang bisala din tariboko.
0: Ang mga ko riboko.
1: Ayun, riboko.
0: Lakbus na.
1: Ang jurnal na lekang.
0: Oo.
1: At kepang eh.

0: Pero di manduan yung cherry tangan eh.
1: Kaya na nga yung puna sa imbatan na nakalengkeng.
0: Tena. Oh, ero yung ganaruwa. Kung ganaruwa. Kung ganaruwa.

0: Tony.
1: Pero untita lang.
0: Mukha na kasi ni Paniego Tony si.
1: Kaya inyo. Paruntok
0: kaya tama. Kaya Tommy, mami, anak na, lebo pibara.
1: Ilan tibara, misingin?
0: Pibara timur, mi. Nakana sa'y lebo kita tapos sa

0: sa inyo ang mga palo. Pero nandiyo di na namin palo. Istri ko
1: minasin. Kasi sudah berminto gitu eh.
0: Sudah berminto gitu lah.
1: Yowes.
0: Yowes. Sepol. Dengka.

0: Amor, din ro pamatisarin na nyo Laguna dongan-dongan.
1: Huling kasayo po ito, tiyo, tuta sila nga mata.
0: Penasaran, ma? Sambungi, sepolki.
1: Bagi.
0: Lengkay.

0: kore. Napulun.
1: Ang lalap na tino para sa area, mali paraan, nakapasal na ni pa si Alekili, magisipa din ng...
0: Yo, ha? Ito para mundur tau.
2: Ito yun na mundur, kamanan niyo si padit na niya. Ika lalo niya si Buntulo, si Tun Rumuri-Muri.
0: Kami dato, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Ang lalap na tulang, hindi ko sumpahin, mali, tiyagas, seko-seko, nagkukutan.

0: nga may sirat iya, malikbuk, puro salakanan iya, lapat, luwa na punang labat putit ni.
1: Yuk, biasa kamu main ya. Puna mokik na sediki, anong tari di kita, jangan tu cerita,
0: iya, anong nga sakit, kita lang. Ikan lah iya, kurung, ero kita memuji, iya, cina, nang kurung, tu sarop,